0: ñokon fa amena ambe guitar fo ñokon fe am tumbe kay orchestre fa na ñokon fe otma ko du na tukumi anga dim san na
1: mamu
0: yere bi se ka doni fala
1: mamu ba o wa di dim san ya ku mabela anka fo yoro ba ku na mi kalde
0: ko so be
1: kai an otma ma ma ni mata mi kalla e mata yorra
0: mhm
1: o ka boy an tumbe fo di ke ne ginga koro